0: waaw comme yéen ànd ak sëñ bi rek ñu bàyyi la nga sànni ñu fi ñaari kàddu rek
1: sëñ Macky Sall
0: ah ñu jégal la
2: waaw
0: solo waaw ñu ngi lay ñaar ci ngan gi ñu bëggoon nga sànni ñu fi ñaari kàddu yu jëm ci ngan gi rek Moussala di defal sëñ Cheikh Fall ndigal ah ak Sall jërëjëf ñu bëggoon nga sànni ñu ñaari kàddu jëm ci bés bi rek
3: waaw bis bi dem na solo lool la mën nañ koo jàpp ne sëñ tubaab mu gën a seex lool rek koo ko jàppee ci noonu day daal di ci yow nag këru seex bi nag sëñ tubaab fi ñëw noonu nañ ko jàppee ñu ko kon nag day na si ñu lool waaw daal moom bokk na si xam ndax sëñ seex bi wala dem itam postière yi mu ci wane loolu tax nag ñëpp jàpp nañ si sant bu baax a baax sëñ bi ci wax na xolam sàtt na ci ngan
0: jëg na ko sëñ sëñ jërëjëf jaajëf yéen a ngi ci ngan jërëjëf jaajëf waaw ñu ànd ak yow fii sëñ Mbaye Fall fii ci kër sëñ Cheikh Fall ndigal rek fii ci Ndiarème kër Cheikh Ibra ci ngan gu ko sëñ Moussala di defal defoon na ko daaw defaat ko ren rek ren nag sa sëñ bi dafa ñëw pour fanaan ak ñun kon ñu bàyyi la nga sant fii ay kàddu rek jëm ci ngan gi
4: waaw maam sant yàlla bu baax rek di ñaan mu sax di ñaan sëñ Cheikh ndigal ak njaboot sëñ Cheikh Fall Baye Bour yëpp yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg ko taxaw ndax lii moom doy na cant ndax Cheikh Ibra moom njëkkee ba sëñ tubaab di bu gane si loolu doy na ak cant kon nag ay kàddu yu cant la rek ndax tey kenn ku ci ne sa xol fees na ko daanaka léegi say wax du ci bari waaye nag di ñaan sëñ Cheikh ndigal mu yàgg fi loolu ak njabootu sëñ Cheikh Fall Baye Bour yëpp ndax lii dafa am solo ñoo ngi fii toog di waajal xéewal yi sëñ bi ñëw na fi léegi waaye génn na ñoo fi des di taxaw gàññi ne ci dënale yi xéewal yeeg yooyu salaam
5: maa ngi leen di fay
0: maa def ñu bàyyi rek nga sànni ay kàddu jëm ci ngan gi rek sëñ bi di defal sëñ Cheikh Roqe sëñ Moussala
5: dañ ciy sant bu baax di ci gërëm it di ko rafetlu ndax lii sëñ Cheikh ndigal Fall yelloo na ko ndax ku toll ni Cheikh Momadou Mourtal Mbacke di doomi Cheikhul Khadim ñëw fii di ko gënal si loolu rëy na ci noonu lool ndax ñun léegi lañ ko dégg Touba waaye dañ koy dégg fi saas rek nañ bàyyi suñu it yëpp daal di ñëw teew si loolu nag bu amee positif sëñ Cheikh ndigal moo ko may ndax ñoom doomi Serigne Touba yi duñ dem fenn foo xam ne dana nekku dañ ko sañu seen diggante ak seen borom, sañu ko seen diggante ak Serigne Touba. Kon parce que bii mu fekk ci kër gi loolu mooy defu fa indi, moo ñu fi dajal gi ñëpp. Ñoo ngi sant Serigne Cheikh di ko gërëm, di ko ñaanal ci dara jéemal seen rafal. Lii yàggati sax ñun ñii ànd ak moom ci bis bi yàlla boole ci boole ci mboolem ko fi teew. Waaye nag moom yàgg naa ko xam lool ndax sama wëdër la, xam naa ko Stéphane ak njàmbaaram ci yoonu Serigne Touba. Moom daal mooy seet yi nga xam ne mën naa ko seede te yàlla du ma ci bindal bàkkaar. Yàlla nañ ko teewaateat ci dara ji Cheikh Ould Khadim dara ji Imam Cheikh Rafal borom barab bi dara ji
0: Serigne. Amin jërëjëf Kaza Serigne bi ziar nañu la yaa jëf ngeen def ñëw ngeen ci ngànn yi.
1: Waaw ñëw nañ ci ngànn yi.
0: Kaza
1: waaye daa naka Serigne Modou wax rek. Serigne Cheikh day ko wala pas Cheikh lool ci yoonu mu yi xam nañ ko bu baax a baax a baax ñun yàgg na ñoo xamante ak moom daal. Lii moom amit jafe na lool maanaam doomi Serigne Touba gane si la bi caage na ku nekk mën na ko am ndax yombul waaye pas Cheikh am moo ko may. Kon nag ñu ngi ñaan li mu bëgg ci Serigne Touba yàgg defal ko.
0: Amin Kaza jërëjëf. Kon yéen ngeen yàgg yéen mbokk julit yi mbokk taalibe ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall fii si Njaareem fii nag mooy kër Cheikh Ibrahima Fall. Nii ngeen gis nag sun Cheikh Fall ndigal moom moo ko yeesalaat nii rek. Tey nag day bés bu am solo muy ngan goo xam ne nii moom Serigne Moustapha da koy defoo sun Cheikh Fall ndigal at mu jot mu tàmbali ko woon daaw. Ren tamit defaat na ko waaye ren sax teewul sëñ bi daf ko xamaloon ni alxames bi la koy gànne si waaye teewul ci àllarba bi rek sëñ bi moom ñëw na fanaan si ànd naa ni mu war a àndal yëpp. Kon ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nag ci guddi gi rek ci ngan gi rek ci wàccaayu ngan gi ndax sëñ bi comme agsi na waaye ngan gi kon tàmbali na ndax ku lay gane si bu agsiyee rek kon ngan gi tàmbali na dëmb nag lañ ko suba lañ ko doon séntu waaye yàlla def na rek moom agsi na tey. Yéen seet nag lamp yi ñoo takk ni fii nag mooy buntu kër Cheikh Ibrahima Fall jàkkaarloo ak mbedd muy rek ñu nekk nag fii ci biti di leen di woon nii rek Serigne Moustapha nag moom mu ngi ci biir ak ñu mu àndal léegi boo duggee ci biir kër gi rek